fumitiriza ku bukulu bwa Mukama. Fumitiriza ku bulungi bwe. Ekitiibwa kye tekyenkanika. Bayibuli egamba ery'erinnya lya Yesu.

Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'ecupa. Abasigadde bawe soda w'ecupa. Ako tebaagala? Bawe w'ecupa, bawe.

0: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1 verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda akazindalo. Tusome.
1: Yokani chisoka munana.
0: Agambiati.
1: Gambia bwati. Betwogera nga tetulina chibi. Twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza. Fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo. Nga njagenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola. Kubanga 10:00 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yeebazibwe. Uliriza, sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi? Buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Wa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboli yao, ebibadde bitusibyo genda kuleve dako. Ebibadde bitulemesezo okuleve ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga mukoweewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mu omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu season yenu tugenda kuba tukabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikuru esula yokubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaserera, mwenenye. Basebo de banyabe kyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaserera. Kati this time tuzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo mutukuvu bwatuba mutoki bwati nga 40. Tulina we tukola ki? We tuserera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi uniform ku Saturday, n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yebazibwe. Nitugamba oh sister, obadde obuze mu weeks 2 mbadde mulwadde. Fenene tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Ludem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Yewa amazima.
0: Yewa amazima.
1: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde

0: Nyagalongendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9.
0: Mm.
1: Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero owezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukusi. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Nenjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo ojja kuddayo esomere. Buko ogende ku lwabiri. Ojja kuddayo gisome essula yonna. Olw'obudde.
1: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera. Era nga nsaba. Era nga njatula okwonoona kwange. N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri. Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually bw'oddayo essula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieli naguno omulembe gwaffe. Ye Danieli agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babilooni. Era Danieli ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieli baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula. Naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period. Obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja.